Jonde, na udalila yuwe swiri hatiwanga ndiwe kabasi. Pasasa ni kumujitsa yae. Wajibuwa ndi yoba mwamba ndiwe basi. Kama kani madalila yuwe kabasi.

alipoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana

alipo ye narambili ati kundi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazidia saka uyanga na angana

alipo ena rambi atikundi dzao kuma sunga fanana nawo ndiwe ayi ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana

alipo ye narambi atikundi dzao kuma sunga fana nawo ndiwe aya ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana

Kwande, kama udalila yue swili kadiwa angaliweka basi. Kwa sasa ni kumudita yae. Kwa jibu ndi, yoko mwamba ndiwe basi. Kama kani madalila yueka basi.